0: Dream Radio time. It is now 8:27. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Municipality of Haro, Leyte, through Mayor Jassy Tanyala, proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Hapride Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Hapride Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
4: Stop right there!
3: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

Philippine Standard Time. It's 9:20 a.m. Anyong sa iyo, Dream High. Isang mainit at masayang pagbate ng magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang inyong nag-iisang Minha Uni, nakilala rin bilang inyong ate, DJ Senpai. At handa na kung samahan kayo dito sa Dream High 104.7 Dream Radio. Kayo, handa na ba kayo? Yes! At ngayon, nandito ang nagbabagang balita for today, Friday, September 18, 2026. So, huwag na magpahuli. Sabay-sabay nating silipin ang mga kaganapan sa loob at labas ng bansa sa ating weather update. Unahin natin. Kasi syempre kailangan. Kasi besh, hindi tayo nagpayong. LPA sa Palawan at Visayas. Ayon sa PAGASA, isang low pressure area or LPA ang namataan malapit sa Palawan na magdadala ng mga pag-ulan sa rehiyon ng Visayas pati na rin sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Naku. Magdala po tayo ng umbrella. Huwag kalimutan. Hindi tulad ni Ate DJ Senpai. Nakalimutan niya. Ayan, ginagdinali. Pambansang balita at politika. NCRPO sa full alert status. Itinaas na ng National Capital Region Police Officer NCRPO sa full alert status simula ngayong araw, September 18, bilang maagang paghahanda at seguridad para sa nalalapit na 54th anniversary ng Martial Law Declaration sa September 21. Mahigit 15,000 police officers ang nakabantay para matiyak ang kaayusan sa mga kilos protesta. Impeachment trial at pagsisiasat sa Davao Ventures. Patuloy ang mainit na diskusyon sa Senado kaugnay ng voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nakatuon na rin ang mga taga-usig ng kamera sa mga transaksyon ng City Hall sa Davao na may kinalaman sa GenCorp Industries Inc. na inuugnay kay VP Sara at kay Mayor Sebastian Duterte. Samantala, anti-political dynasty bill hinahataw na. Muling iginiiti Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga leader ng Kongreso. Very ironic. Ang kanilang suporta para sa aganang pagpasa ng anti-political dynasty bill, kasunod ng kamakailang direktiba at papaalala mula sa Korte Suprema at pagpapaikli ng oras sa gobyerno. Nagpalabas ang Malacanang ng Memorandum Circular No. 136 na naguutos ng pinaikling oras ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at SUC sa September 28 para sa pagdiriwang ng National Family Week. Para sa krimen at mga aksidente, babae na tagpuan patay sa loob ng ref. Isang malungkuting balita ang sumikat ngayong umaga matapos madiskubre ang bangkay ng isang babae pasintabol lang po sa mga kumakain na nakasilid sa loob ng isang refrigerator. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidenteng ito. Roro vessel sumadsad sa Occidental Mindoro. Ligtas na na-evacuate ng Philippine Coast Guard o PCG ang lahat ng pasahero at tripulante ng ilang ng isang roll-on roll-off Roro passenger vessel matapos itong sumadsad sa karagatan malapit sa Abre de Ilog, Occidental Mindoro. International news headlines: Trump at ang Kennedy Center. Nakatawag pansin sa media ang isang larawan ng AFP kung saan tinitingnan ni US President Donald Trump ang isang imahe ng tila paggiba muling pagsasaayos sa Kennedy Center matapos isara ang pasilidad para sa pagsusuri sa kaligtasan. Samantala, aso na too friendly sa magnanakaw. Isang nakakatuwang balita mula sa San Diego, California, kung saan sa halip na tahulan at sakaling kagatin ang magnanakaw na pumasok sa kanilang bahay, ang golden retriever na si Nash ay tuwang-tuwa nagdala ng kanyang mga paboritong laruan sa kawatan. Natulog pa nga ang magnanakaw bago tuloy ang naarest ng mga pulis na nagpadala ng drone. Hindi siguro nilalaro ng may-ari, no? Yeah. Kaya nung may pumunta doon, mahilig sa doggy, naging magaan ang loob, di ba? Para sa atin, it's 9:24 a.m. We'll be back for more, so keep it locked in. Only here's the city's best FM station, 104.7 Dream Radio.

0: para sa atin. It's 9:51 a.m. minsan. Welcome back to Dream High with our ate DJ Senpai. Only here. So 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating segment na Dream Horoscope. Today is September 18, 2026. And unahin natin ang ating mga friendship na Virgo, August 23 to September 23. Iwasan ang pagka-agresibo dahil sa halip na mapalapit ang kalooban sa minamahal ay mawawalan tuloy ito ng tiwala sa iyo. Kung magiging mapusok, danasin ang kapahamakan. Matutong tumanggap ng kabiguan. Lucky numbers and color for today: 19, 25, 29, 36, and blue. Libra, September 24 to October 23, mag-ingat sa pagsasalita nang hindi ka mapahiya sa kapwa. Huwag damdamin ang mga pangyayari. Lucky numbers and color for today: 9, 10, 26, 39, and fuchsia. Scorpio, October 24 to November 22, pagbigyan ng kahilingan ng nakararami. Ito ang paraan para maiwasan ang samaan ng loob. Lucky numbers and color for today: ang 8, 24, 34, 40, and jade green. Sagittarius, November 23 to December 21. Mali ang akala ng lahat na hindi mo dinadamdam ang mga ginagawa sa'yo. Umaksyon at mag-move on. Lucky numbers and color for today: ang 2, 27, 35, 42, and orange. Capricorn, December 22 to January 19. Kung may problema, makikilala ang tunay ng mga kaibigan. Masusubukan mo ang tunay sa peke. Lucky numbers and color for today: ang 11, 19, 25, 37, and sky blue. Aquarius, January 20 to February 18. Isipin mabuti ang mga hakbang na dapat gawin bago kumilos. Pag-isipan ang mga kalalabasan nito. Lucky numbers and color for today: ang 5, 9, 26, 37, and lilac. Pisces, February 19 to March 20. Magiging masaya ang susunod na mga araw. Pero ngayon ay matamlay ka. Magpahinga muna. Lucky numbers and color for today: ang 3, 6, 32, 41, and yellow. Aries, March 21 to April 19. Suliranin sa pag-ibig ang magdadala ng tamlay. Huwag mag-alala dahil sadyang hindi siya bagay sa'yo. Lucky numbers and color for today: ang 5, 8, 21, 37, and gray. Taurus, April 20 to May 20. Huwag maiinis kung magiging makulit ang mga nakapaligid dahil sadyang malapit ka sa mga ito. Lucky numbers and color for today: ang 1, 21, 29, 37, and brown. Gemini, May 21 to June 21. Kaya masaya ang minamahal. Ito ay dahil sa nagparaya at hindi ka naging makasarili. Lucky numbers and color for the day: ang 17, 24, 27, 38, and light blue. Cancer, June 22 to July 22. Makakaramdam ka ng pagkainip dahil parang walang nangyayari. Ito ang panahon. Isakatuparan ang mga balak mo. Lucky numbers and color for the day: ang 2, 22, 33, 41, and pink. Leo, July 23 to August 22. Palipasin sa kabilang tenga ang mga maririnig. Huwag papatulan ang mga naghahanap ng gulo. Lucky numbers and color for the day: ang 14, 15, 28, 43, and white. Oras natin, it's 9:55 a.m. We'll be back, so keep it locked in. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio.
1: Scott!

0: Philippine Standard Time. It's 10:21 a.m. Minasan. Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating sports and showbiz updates. Gilas Women at Asian Games. Tagumpay na pinangunahan ng Gilas Women ang kanilang kampanya matapos pabagsakin ang Kazakhstan sa kanilang opening game. Sa kapilang banda, ang Women's Philippine Volleyball Team o Alas Pilipinas ay humuko sa mabagsik na koponan ng Kazakhstan sa kanilang dikdikang laban 29-27, 24-26, 23-25 at 19-25. Dahilan upang walaglag sila sa classification round para sa 9th hanggang 12th na pwesto. UAAP Season 89 na sungkit ng University of Santo Tomas UST ang kanilang breakthrough win laban sa Lasal sa bisa ng malupit na laro ni Akowe. Inalalay din ng UST ang kanilang kampanya para sa pamilyang Baterbonya. Showbiz and Entertainment, Bini, lumipad na patungong Melbourne. Opisyal nang lumipad ang unang apat na miyembro ng P-Pop Nation girl group na Bini patungong Melbourne para sa kanilang Signals World Tour. Bukod dito, nakakuha rin sila ng tatlong nominasyon sa Breakthrough the Awards 2026 sa Brazil. At anibersaryo, pinagbiniwang ni Sara Jeronimo at Matteo Garicelli ang kanilang 13th anniversary bilang magkasama. Habang si Gary Valenciano naman ay nagpahayag ng suporta kay Ike Segura kaugnay ng mga alituntunin sa concert recordings. Ayan ang ating mga nagbabagang detalye showbiz at sports updates. Dito lamang yan ka Dream High. So 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Oras natin, it's 10:23 a.m. Susunod ay Digilo. Tutukan, dito lang yan sa stasyon na kung saan ikaw ay
1: sikat!
0: Dream Radio.

Welcome back to Dream High on 104.7 Dream Radio. What is that? It's 10:52 a.m. na minasan. And right now is our segment, Did You Law? At narito na tayo sa topic about sa anak. Ayan. So pinag-usapan natin last time dahil mayroon tayong naging mga katanungan itong pagsustento sa mga anak. Ngayon, nagtatanong sila kung ano daw ba ang mga karapatan para sa pagbisita sa anak. So ulitin natin ito, basahin natin ulit para sa ating mga listeners na gustong malaman kung ano ang mga karapatan na bumisita sa kanilang anak. Ayan. Meron bang karapatan ng magulang na walang kustudiya sa anak na bisitahin ito? Actually, yes po. May karapatang bumisita o ang mas tinatawag na visitation rights. Ang non-custodial parent, ang magulang na walang kustudiya sa bata sa kanyang anak. Meron bang sitwasyon kung saan ang custodial parent, ang magulang na may kustudiya sa anak, ay maaaring pagbawalang bisitahin ng non-custodial parent sa anak? Actually, opo. Kung mayroong kadahilanan tulad ng seguridad o mga sitwasyon na nagpapakita ng kapahamakan ang non-custodial parent sa anak, maaari siyang pagbawalan na bisitahin ang anak. Paano bang ang custodial parent ay walang kadahilanan na ipagbawal ang pagbisita sa anak ng non-custodial parent? Pwedeng mag-file ng petition to enforce visitation rights ang non-custodial parent. Kung inaakusahan ang non-custodial parent na siya ay pinagbabawal na makabisita sa anak dahil siya ay magdudulot ng kapahamakan, mas maigi na magpakita ng ebidensya o anumang pruweba na hindi totoo ang binibintang. Pero ang custodial parent ay kailangan ding patunayan na totoo ang kanyang binibintang. Mga hakbang na gagawin para makapag-file ng petition sa enforce visitation rights. Step 1A, maaaring pumunta sa inyong lokal na opisina ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ang lokal na tagapangasiwa nito ang gagawa ng paraan na mag-contact sa custodial parent kahit siya ay taga-ibang bayan paman o ibang lugar paman. Step 1B, maaari ding pumunta sa barangay ng custodial parent para ang barangay kapitan ang magpatawag sa kanya at hingin na respetuhin ang iyong karapatan bilang non-custodial parent na bisitahin ang anak. Step 2, kung wala pa rin tugon, maaaring magpadala ng demand letter. Ito ay pwedeng permado ninyo o permado ng abogado na nahinga ninyo ng tulong. Pwede din pumunta sa PAO o Public Attorney's Office. Next step, kung wala pa rin tugon, natipunin lahat ng mga ebidensya, mensahe, dokumento na nagpapakita na ikaw ay nag-contact sa custodial parent para sabihin na gusto mong bisitahin ang iyong anak. Step 4, maghanap ng abogado, pwedeng PAO, para matulungan kayo na ilakad kung pwede ba kayong makabisita sa inyong anak. At magkaroon dapat ng dokumento at papeles para makapaghain kayo ng petisyon sa korte. Last step, kung umuusad na ang kaso o ang inyong petisyon sa korte, siguruduhin na puntahan ang mga patawag na hearings para hindi madismiss ang inyong petisyon. Ugaliin ding makipag-ugnayan sa inyong napiling abogado para sa estado ng inyong petisyon o kaso. Oras natin is 10:56 a.m. Susunod ay ang Unmute, only here sa Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. Ang istasyon na kung saan ikaw ay... That is right. This is your ate, DJ Senpai. Oras natin, it's 10:56. We'll be back.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

To unmute with your ata DJ Senpai. Ako inyong mga kasama, mga stress pero lumalaban sa buhay, mga dililu pero productive naman, at ang safe space sa mga may gustong i-post pero di pwedeng i-public. Kaya tara, samahan niyo ako hanggang alauna. Ako inyong ate, Mina Uni, ang inyong kakampi, ang inyong chakra booster, and your ate, DJ Senpai. And welcome sa Unmute Season 4 Plus Horror. Ihandaan ang inyong lunch at sabayan niyo ako. We are broadcasting live from 104.7 Dream Radio Tacloban and 99.9 FM or Mock, streaming worldwide on Weebly. And we already have a few letters here to read. We have 3 stories and 1 horror. So let's go ahead and take a break. Unang storya mula sa ating letter sender coming from Tanawan. Hello ata DJ Senpai. Nagkakagaramo po ako. Yan na ha, akong school ngayon. Di naman makapoy ya school, pero at pinakamakapoy kung ano it biyahe. Gusto ko gan pumalitin motor o garing dari man gud ako makarit mag motor nga hinda mo tak nakikitaan nga mga disgrasya. So nadiri gihapon ako nga madamay hinin simba ko. Pero ate DJ Senpai, makapoy ka din durot biyahe. Magastos gihapon, labis na kun late na nga nagkakagawas sa amon school. Napipiritan kami nga mag double ride. Ate DJ Senpai, I know na derigad reasonable gihap kumuhain motor because gasolina mahal. Pero gusto ko talaga kumuha na lahin motor di nga ni e-bike. Pero magano man ako kay wari ko panhulog. Usa pa, kada bulan, wari ko gihapon iguhulog. Bangin lalugod maprinda. Salamat. Ano ay piprinda mo? Dito pwede iprinda. Pag dire pa fully paid, dire ito po iprintan. Maliban na lang iyo sabot. Bahala ka mo. Pasalo itawag ito. Ayan. So, hindi lang po ikaw na mong problema ng ganito. Lahat tayong mga Pilipino. And I feel you. Yakap, yakap, yakap sa'yo. Ay, naku ay. Hindi natin alam kung ano, kung bagayin ining economy naton here in the Philippines talaga is not for people who have big dreams. Because I know you guys, I have big dreams, you have big dreams, and you want to chase those dreams, but we are placed in a country or in a governance or in a place wherein your dreams will crash down and will never happen. And you will be tied to a 9-to-5 job. So please, please, please, Iluba ini nga imo yan naging ko an Iluba ini kay one day, isang araw, you might have a chance to buy the vehicle of your dreams and work from home na lang tayo, besh. Kahit anong niche yan, hindi kailangan mag-calls, hindi kailangan mag-English, ang daming niche sa as a virtual assistant. Yun na lang, doon tayo tumakas dahil itong 9 to 5, itong mga kung ano-ano, kaanik-anikan, yung sahod na 350 here in Tacloban, oh my God! Kahit 450 kulang, kahit pasabihin 500, besh. Lalo-lalo na hindi tayo sasahuran ng ganito sa Tacloban ng ganyan because the
tax is very big and the businesses wants to cut down expenses. Hay nako. Yakap na lang ng mic-pit. Yun na lang. I feel you. Oras natin 11:26. We'll be back. See you later, Mina Sign. This is Unmute with your Ate DJ Senpai. See ya.

0: Only here is a Dream High on 104.7 Dream Radio. And Mute Season 4 plus Horror. And right now we are down to our second confession. And this one is coming from Darrell. Hi, Darrell. Hello, Ate DJ Senpai. Tawagan nalang ako nga Darrell, pero letter M po nagtitikang itakon ngaran actually. May napokus ang relasyon niya na nga patago. Mahal ko ini nga tao, pero hadlok ako nga i-express or i-expose siya world kay bangin la kami i-judge it iba nga init amon pamilya. Danay, nahihirapan ako kay sa dilim lang kami malaya. Hola! Chares! Hanggang kailan kaya kami magtatago? Parang ang sakit-sakit na kay diri kuhiya pwede kapton in public na diri ako nahadlok nga naiilang. Parihas po kami it gender. Okay, I understand. Hi, Darrell. Masakit talaga yan sa dibdib, ha baby. Ramdam ko ang bigat. Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya. Charasa! Coming from me! Ang pag-ibig ay dapat nagpapalaya. Hindi nagkukulong sa takot. Charasa! Kung patago kayo, ibig sabihin ay may mabigat na hadlang na kailangan niyong pag-isipan kung kakayanin ninyong dalawa sa katagalan. Pero tandaan mo, Darrell, ang taong tunay na nagmamahal ay handang ipaglaban ka sa liwanag, hindi sa dilim lang. Ulitin ko, ang nagmamahal ay handang ipaglaban ka sa liwanag at hindi sa dilim lang. DJ Senpai, 2026 Jackson. Pag-usapan ninyong mabuti ng partner mo. Saan ini? Kukutob. Hanggang kailan kayo magtatago? Kasi hindi pa magpamatagalan ang itong mga sugad din ng relasyon. Kay diri ka na kasigurado. Alam mo yun, walang kasiguraduhan. Okay? So make sure you talk to your partner. Bilan pera na baka mo ka years, di ba? Pero na ka mo ka years. Okay, this is very, okay lang naman siguro kung patago, pa-eme-eme, best friends kunyari kayo, alam mo yan, you can actually do that. But, ang hirap pa rin, no? Ang hirap. I cannot imagine. Like, can you hold me in my dream? Hajana, kiss me on the dance floor. Ay, dahil dyan, naalayin ko kayo ng kanta na ganito. Alam mo yan. So, iaalay ko sa inyo yung song na susunod. Ang tawag dyan ay... Ay, sorry. Nakalimutan ko yung title. Dancing in the Dark ba yun? Ayoko na lang. Baka magkamali ako ng kanta. Sorry naman. Hindi naman ako syubit eh. Hindi rin naman syubit to si Darrell. Ano lang. Not yet outside of the closet. Inside of the closet. Aguin eh. Patawanan na lang natin ang ating mga problema, Darrell. Ganun talaga ang buhay. Pero mas maganda talaga pag-usapan yung itong dalawa ng mga sinsinan. Kung are you ready? Are you go? Or are you not go? Kay para... kung may dahi yung nadiri talaga and everything. Because it... No secret is not revealed. Basta! Walang natatagong sekreto. No secret is not revealed. Walang sekreto ang natatago o tinatago. Basta! Asya na ito, dida! Okay, kaya kailangan mag-usap kayo ng mga sinsinan, alright? Nagmamahal, Ate DJ Senpai. Oras natin, 11:55. We'll be back, so keep it locked in. Only here sa City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio.
1: Sikat!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Tacloban, this is the concert event everyone's been waiting for. Unfiltered, featuring the nation's girl group sensation, Beanie. The one and only Addy. And the Showtime Baby Dolls.

0: Oras natin sa Mong Pilipinas, it's 12:26 PM. Hi, happy lunchtime, Mina Sain. Siya naman niya nga, uy na. Shout out sa The Island Cafe by Jigs Garcia sa San Jorge Samar. Nakikinig ngayon ang aking friendship na si Darrell. Hi, Darrell. Watashi wa Charest. Kumusta, kumusta, kumusta? Ayan, so masarap yung magluto si Darrell. So, mga gusto magpaluto dyan, ayan, contact nyo lang Darrell the Point. Yes. And of course, Aminasan, dumako tayo ngayon sa ating last letter for today. Kasi mamaya horror na ang ating pag-uusapan. Last letter natin ay... Of course, galing dito kay Chloe ng Abukay. Hi, Ate DJ Senpai. Nag-drop out ako sa college kay para magtrabaho ngan makabulig. Pero yan na, nga may dana ako kaya-kaya, bisan guti. Pakiramdam ko, bagay na bayaan na ako han mga kasangkayan ko. May mga adlaw nga, ginkikitaan ko takong sarili ha, kung... Salamin nga... Salamin. Sorry, kailangan ko isingit. Bakit ba? Ha, akong salamin? Nga, ginpapakyanan ko ta akong sarili nga. Tama ba na ako naging desisyon? Para kasi nga, ang layo ko na sa mga pangarap ko. Han, bata pa ako. Ganun talaga, ha, baby. Ay, naku ah. I feel you. Ate DJ Senpai, nagsayup ba ako? Hana akong ginihimo? Pwede pa ba ako lumanat? Kainan guguti ako, hitakon kalugarihon. Nagmamahal, Chloe from Abukay. Hi, Chloe! Chloe, pakinggan mo ako, hindi ka na pag-iwanan, ha? Iba lang ang linya ng panahon mo. Ang mga sakripisyong ginawa mo ay hindi kawalan, kundi patunay na ang katatagan naton, ang pagmamahal naton, ha, atun pamilya, ngan ha, imo kalugarimon is very, something that's very awarding, okay? Also, diri pahuli ang lahat, okay? Kung gusto mo na ipagpadayon na nimo pag-eskwela para abutin mo nimo dreams, then do it for yourself. In your own time, just know that, Chloe, we are proud of you. Okay? We are proud of you. Alright? So, minasan, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Dito lamang sa Series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Uy, hindi, okay, waalis ha. Dahil meron pa tayong... horror stories. Ah, I'm so excited. Ang tanging horror story na alam ko lang ay ang utang na hindi na babayaran. Alright. Don't worry, ito kasi mas minasan oras na natin. 12:29 PM. We'll be back. And stay tuned lang dito sa City's Best FM Station 104.7. Ulit-ulit. Siyempre, dapat pa ulit-ulit. Dream Radio.
1: Sikat!

Welcome to Unmute Season 4 Plus Horror. Only on Dream High on 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 12:54 PM na minsan. At narito na tayo sa ating last part ng ating program, ang horror stories. This one is a little bit longer, so himayin natin. Samahan niyo ako. Hello, Ate DJ Senpai. I have a horror story na hindi ko ma-explain kung paano nangyari. Noong OJT pa ako sa isang hotel in Ortigas, nag-time in ako sa aming admin office na medyo isolated sa floor ng hotel na yon. Nasa tabi ng main door yung time recorder. At after ko ibalik ang aking card, nakarinig ako ng footsteps ng isang nakatakong. Probably isang female admin na naka-business attire. Kaya gumilid ako at naghintay na pumasok siya para makabati ako bago umalis. Hanggang sa nakarating sa tapat ng pinto yung tunog, biglang nawala. Naghintay ako siguro mga 30 seconds, pero hindi bumubukas ang pinto. Kaya nagtaka na ako. And then I realized, bakit may admin staff na papasok ng 5 AM? Kinilabutan na ako, lalo na nung binuksan ko ang pinto. At ate, na-confirm ko na ako lang pong mag-isa sa floor na iyon. Kaya madali na akong umalis dahil naninindig na ang aking balahibo. From Alien Fugitive in PH. Minasan, kapag ganyan ang nangyayari, 5 AM pa lang, feeling mo may admin. Ibig sabihin niyan, masipag siya. Charest! Tinatanggal ko lang yung takot kasi ako natatakot ako sa sarili kong boses. Ayoko na. Tama na. Ada, sleep well, mga kakatapos la kumaon niyan ha. Kaya mong matiyo trabaho, oin. Kaya mong matiyo mga on, mga turog. Sana oil. Pero kung meron pa kayong trabaho, by mag-andam na kamo because it's already 12:57, ilang minuto na lang at mag-aalauna na. Kailangan yung mag-time in. Mag-ingat at baka may masipag na admin sa tabi. This is your Ate DJ Senpai. See you again next week, same time. Maybe different personality. Let's see. Ingat tayo sa pedestrian, lalong-lalo sa mga nagbibiyahe dyan at baka merong masagasaan. Sayonara!

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Dream Radio Time. It is now 3:25.
1: That time check was brought to you by
2: Byprint. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: business registration compliance. We are BIR registered with said company registration number 202-10800-22-8054-00. Certificate of authority number L-21-00048-21. Advisory: borrower should study the terms and conditions in the disclosure statement before proceeding with the loan transaction.
1: Bart's Lending, your trusted neighborhood lender.
2: Quartz Lending Company Incorporated at Phase 1 VNG Subdivision, Tacloban City. Contact 0945-250-5980 or visit the Facebook page, Quartz Lending.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabula, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa mercury ug

0: Bring your family and friends and celebrate 175 years of Haro Town Fiesta. September 20, 5 p.m. Real Street, Anong Haro Municipal Hall. Hosted by DJs Papi Abicado and Jaja Melon. Admission is free. See you there.
1: Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
2: Philippine Standard Time, it is now 4:54. Narito ang ating dream balita. Dalawa ang nasawi at pito ang sugatan sa isang insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa Banga, South Cotabato nitong Biyernes, Setyembre 18. Ayon sa paunang impormasyon mula sa mga lokal na otoridad, naganap umano ang insidente bandang alauna hanggang alauna imedya ng hapon sa loob ng paaralan. Ilan sa mga sugatan ay mga estudyante na agad isinugod sa mga kalapit na ospital upang mabigyan ng lunas. Patuloy namang sinisiguro ng mga otoridad ang seguridad sa loob ng campus habang iniimbestigahan ang eksaktong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari at ang motibo sa likod ng pamamaril. Sinabi ng Department of Education or DepEd na nagkikipag-ugnayan ito sa Schools Division Office, mga opisyal ng rehiyon, lokal na otoridad at mga law enforcement agency. Inihayag din ng DepEd na nakahanda itong magbigay ng psychological first aid, gayon din ng mental health at psychosocial support sa mga estudyante, guro at school personnel na naapektuhan ng insidente. Sinuspende ang mga klase sa lahat ng antas sa Banga kasunod ng insidente. Patuloy ang pagkalap ng impormasyon sa insidenteng ito. Nagkakaiba-iba pa ang mga ulat tungkol sa bilang ng mga nasawi at sugatan, kaya maaari pang magbago ang mga bilang habang naglalabas ng opisyal na update ang mga otoridad. Inihikayat din ng publiko na huwag magpakalat ng mga graphic na video o hindi beripikadong impormasyon bilang paggalang sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Today's

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leytonet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
5: Today,

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Municipality of Haro Leyte through Mayor Jassy Tanyala proudly presents the 175th Haro Town Fiesta Celebration Mayor's Night 2026 on September 20, Sunday, 5 p.m. at Real Street along Haro Municipal Hall. Enjoy live performances from the U-Dynamics, Greenpeace, and Crack Thy Sound. And for the main act, get ready for the hitmakers behind Hanggang Kailan and Heaven Knows, Orange and Lemon.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Larang paalala, ang iBerry ay

0: Dream Radio time. It is now 7:28.
1: Dream Radio!
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's